Maidu nepe te wari e teiri boi, kuna nane e wen KTC. Te bui me te wana rangai di ministri mo ini sua, te sangura ko te me tona pen roronai, an dere i takano an te ngā punga yo yonu sa te iraki. Ayona pan kandi te taia desa, sinai mga tauroa inu waki, me re i tanu sa te iraki ke nam awane kāki bus, are teni mea wakia. Anna puninga me aurikon kue ako kusmaka na pen te ngā punga yo, nongongurai re ke nam reirio, tikin kue re to te tera anako kanuan te tangaine ei ako te pen waki me yengi, na te me tona mga roronikon kandi te ngā punga yo, Nam kaki pos yon tene mea wake ake. Ngai ere sina boni kaukira na pangkandi. Me kanuanda na rongo-rongo responsa. Are nang taurai mo angkandi nung wake mea kwente nga po ngai yo. Kunang raya kin nang kandi bukinti katapaninan na peam rongo-rongo. Yang ane ako tauroi. Wake na peam kanganga kanaro na basa wake na kondi restrek yon tene mea wake min nung ramke. Ngai ere nakataka mo angkandi te rongo-rongo. Meron na responsa ante ente taya yo. Are punti fisheries me yampo. Ska maura na pe responsa are mga Tema tong antauroi na nuna nipoto ka kanuan nara. Nimea wakente nga pungkuraki ina nuna pete wiki e apanin na iyo.

0: Tau pia kinan tia hawa, kanen wan, o kawa kinan kau paira mei tari.
1: Kona meo i Kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei narawa, aira i Kiribas, e bubuto neura mei tari. Samarake, o askar kemane mei yei. Detake yo, o yaka ko wakwe, enang mwana nruotaki, meri natara mei tari. Nai min nagi sasanakin tia hawa, na apakin teika, o wakena urubai, bibitakin kanoan po. Nanai kanne o sergei ni mon payon taina ko te obia ginan te kawa o kawa ginan suwa me kaini paire i bugiri katina tuan o terruan ko paina na itali
0: ko san no ngo tain kai na kin te hawai bukia i kai na nanai yatai ni pus ke ni ka bon rong rong on jo kai ni ka pobe i ka ke te marine protected area ke te mpa o wai kan wan te suwa yon saisin me apakin i ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yang i bukin nam rong rong o wai kai tai bukin te khaini i bukin ko Sahawa dan market awai te botan nameta. Teikari eti metuan kaina ki hawa kinan tenipung i main ni karokua tenipung i muin terin kete tani meinuku. Te mepu o Jonaus eti metua kaina kinna hawa kina tenipung i main ni karokua tenipung i muin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa ari ei naki a hawa ki ikai kai inanun na yatai ni pusi ni kaapung payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o nipua metana.
1: Sexy nga yane. Me yaila ba tabo de rua ai ka asan kainaki on makena ki run nobsin te bote ki nakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa awa yap makon ki de stapewa naron te ka toto to wana ari nani kai. Ya katia ki te kani kina ki de poira ibugin maken te tabo ari ka tabo ka ye te kawa ke tirin nako ke tiruru ke te ka pea pos te wawa ai pon ni yakin nanon ti okai. Te tabo ane e kainaki ibugin kawa kan meri aki asan wa matayan te kawa ane ke te tabo ane naron te nawo te bun teika awai pon nari di kita pewa eri bos na kiri kan tikawa ana an kai aka ko wak pa ye kira ken temeri na kita pu naru ni kan ken tena won ti tayo yo ni ka puta waki na didigi ai ka pakana
0: ai ngai ai yo bukina ai yang wari ki pana ko roi na ramerawa ena pon na nganira na pe khanara e khamerurum tuan te pon ya kora
1: Te kawai ke te nga tuwana e mwan te kakawa kiri ki ibukin tau piya kinan meri na pera meitari. Poni katawan na pakin teika ibukin te kawa ke saisin akawakin na pakin teika e katawak ibukin te kawa.
0: Tai ya kawa teika nga nerangin warireke. Ika ika warireke akaina nua anyatai ni kawairake pongan me nga kapung.
1: Ayo bukina pakarakon maisin teika iriki men nakawakin ika aika warireke.
0: Tai ya yu o yei kaini kawa o pota ki nako yon na pimakoron ki tipesa ki asan waki. O ni kinaki maa kaya men te pota ki nakawa ni karige. Reke onri ki policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau pai eng ngayang kai ai ka waki na kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pe kinan tia hawa o hawa kinan merin apei
1: o to kai khain ka wan ko koraya o wa yama kuri ibukin tau pe kinan merin tari peire ni te buta no me ta pa onga na ta ka hawa kinan po to khan te kai saki me tanu intipike agar na kwan na ne yari ibukin na tararwan na uroin kaupai na me narawa
0: tararwan na tau pe kinan tia hawa Eksi na kontenerine me punta pera ni kapene. E kakawak sina waya ni kamenua merin taari na kakina nako. Ibukin meurang kai o na konteroro are imina.
1: Reita kina obisin te pota kin nakawa yon te namba.
0: Isua ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapari na ndongoro ka yon tiokai. O ibubukin di ibos ibukia na kia timetua. Ndrin na koina nan tiokai. Yaite tuwa te pakamana kia te kaburiaki. Kia nipo ni ka wawa ibukin uruakante sua. Na kensis na te pota kin nakawa o kaupaida main narawa. Shit.

0: Tau pia kinan te hawa, ka nenuan o ka hawa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona neura Kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Neura mei merawa, aira I Kiribas e pumoto neura mei tāri. Samarake o askarke mana mei lei. Detaia yo o yaka kua wakwe e nang mwanan ruotaki meri na pera mei tāri. Lai minna ki sasana kin te hawa na apa kin te ika, au wakia na urupai kibita kin kanoan pōng. Nanai kanne o sergei ni moni pai entai na ku teu bia kinan te kawa o kau kinan suwa mekai ni peire I bukiri kati me tuan o teruan kau pai na meitari.
0: Wasan nungo o tain kai na kin te kawa I bukia I kai na nanai ya tain I pus ke ni kapung rongorongon te o kai ni kapobe I ka ke te Marine Protected Area ke te MPA. O wai kanwan te suwa yon saisin me apakin I ka ai ka akatawa ki bukin te kawa. Eang I bukin nam rongorongo o wai kai ta I bukin te kainin I bukin goe te sahawa dan makete awai te botan nameta Teikari, e te metua ni kaina ki hawa kina tenipong I main ni karokua tenipong I muin terin ke te tani meinuku. Te mepo o te onaus, e te metua kaina kina hawa kina tenipong I main ni karokua tenipong I muin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa ari e naki a hawa ki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung, pa yongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuaan maisin temeri pa inaaki wehuan rotaki o ni pua metana.
1: Saisi ngai ane, me yaina pe tapu te reua aika asan kainaki on makana ki ru nopsin te bo te kindakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa o ia bako ni kiribes te reua, naron te katoto to wana ari nani kai. E katia ki te kanikina ke te poira, ibukin makan te tapu ari katapu ka kiai te kawa, ke te rinako, ke te roro, ke te kapea pos, te wawa, oi pon ni minyakin naron ti wakai. Te tapu ane, e kainaki ibukin kawakan neri, aki asan bua metayan te kawa ane, ke te tapu ane, naron ti wana uo, te pun, teika, Awai pun mari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa an an kai. Aku kau wak paye kira kan temari negita pu. Darun kiri kan tenu on tita yo. Nika pu ta waki na dudiki ay kapa kanak.
0: Ay ngai an yo bukina. Ay yang wariki panak roy nara merawa. Ena pun nanganira na pekanara. Eh kamerurung tuan tepong ya korai.
1: Tikawa ikiti ang tuwa na amon tikawa kiri kiri ibukin tau piyakin ang merin na para may tari. Pone katawan na pagin tika ibukin tikawa kiri saisin akawakin tapakin tika ay katawa ibukin tikawa.
0: Tay yakawa tika ang kanerangin warereke. Iga ika warereke akaina nwa ayatay ni kawairake pongan mga kapung.
1: Ayo bukin na pagkarakon may sin tika iri kimen na kawakin hika ay kawarereke.
0: Tay ayo ayay kain kawa opota kinako yon na pimakoron kiri pesa kya san waki. On kinaki makaya men tepota kin nakawa nikarige reke onri ki papres menin tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayan kai ai ka wa kina kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pia kinan tia hawa o hawa kinan merin apeya
1: o to kai kai ka wa ni kora kora ya o wa yama kuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ini ye tebuta nami ta pa onga na ta ka hawa kina poutu khan te kaisa ki me tanungin tipike akar na kwan nanya ne yari ai ibukin na tararwan ni auroin kaupaina me narawa
0: tararwan na tau pia kinan tia hawa Yeksi na honte rinerine, me punta pera ni kapene. Eka hawaksi na waya ni kameanua merin taari na yaka kina nako. Ibukin meaurangkai o na honte roro are imina.
1: Leita kina obisi ni tepota ki nakawa yon te namba.
0: Isua ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisi na apakin teika. Katabani na ndongoro yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua. Ndirin nako ino nantiokai. Yaite tuwa te pakamane ke te kaburiaki. Kienipo ni kawo.